0: Virginia.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Same Same in the 2000s.
1: Love is it always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dere sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:27. That time check was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal, eight reasons to smile. Dunkin', pasalubong ng bayan. This is Heart 92.7.
1: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: The best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 7:30. This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

This song is brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: breaking news. Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
1: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Ako, ang akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaemote, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: sa'yo.
1: Heart FM Time. It is now 9:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, ug Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.

0: FM ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:32. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one.

0: 92.700 FM kagayan de oro city 93.700 FM Buginon. We get 18 minutes after 5 o'clock. Good morning everybody. Kamusta po kayong lahat? How are you doing? Mga sweethearts, maayong buntag. Brand new day today. Araw ngayon ng Monday, but it's a holiday. Uy, walang pasok, charter day. That's the reason behind the holiday. Kamusta po ang lahat? Jason Steele checking in all the way till 9 o'clock today. Two programs back to back. Una, syempre, yung ang programa natin Pinoy Heart until 7. Then 7 to 9 is another set of music. Ano pa plano ninyo para sa holiday? Well, extended ang ating masarap na pagpapahinga. Walang pasok sa eskwela, walang pasok siyempre yung ilan sa kanila mga trabaho. Kasi naman, di ba, sumusunod sa holiday eh. But anyway, siyempre, magpahinga-hinga lang muna ngayon dyan. Di ba kami pasok naman dyan, siyempre double pay, di ba? Yung mga nag-aabang naman ng ating bugas at saka ng ating groceries, mga sweethearts, ha? Eto na nga, abangan natin lahat yung ating draw. Mamimigay na naman tayo ng mga bugas at saka ng groceries. All you have to do is, you know, be with me at maging parte ng ating programa. Dali na, dali, dali, dali! Gumising na maaga at magkaroon ng gandang swerte sa araw na ito. I-text mo naman ako just in case na naminaw na ka. Dali, 0961-8924-927. Otro, ha? That's 0961-8924-927. Ano man ang plano mo para sa araw na ito? Ha? Madali, sabay-sabay nating harapin ang napakasarap at napakagandang umaga. Commercial break muna tayo. Siglan, magbabalik tayo with more. Sweethearts! Padayon lang sa magbaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore!
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Poginon. Bamboo! Bigyan 32 minutes after 5 o'clock. Wala naman talaga dapat na maging dahilan para maging malungkot tayo. Dapat bawat pagising natin, dapat masaya tayo. Let's be excited, right? Ang dami-daming blessings ni Lord today. Baka naman ngayong araw na matupad ang iyong mga pangarap. Ang iyong mga gipangandoy ba? Ay lagi mong ipinagpipray. Baka naman ngayong araw na matupad yun. Kaya kailangan excited ka every time nagigising tayo. Well, you should be very thankful. Alright, kasi naman pagmulat pa lamang ng iyong mata, isa na po yung matinding blessing. Kaya naman pagising mo sa umaga, anong gagawin? Aba, titingala ka.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidon. Hey, we get 48 minutes after 5 o'clock. That's sumasarap ang gising. Ang tanong, masarap nga ba ang gising mo? Ha? Sana naman. Oh, don't forget to smile. Ang pagising mo sa umaga, dapat nakangiti ka na kaagad. Dapat malawak at nakukaayong ngisi para daw ma-attract mo yung mga blessings. Kasi kapag nakasimangot, lumalayo yung blessings, natatakot. Kaya naman pagising mo sa umaga, ngiti ka. Oh, pero huwag mo lalagyan ng sound. Baka naman marinig ka ng mga kasama mo sa bahay, teka lang. Unsa na siya, unsa na siya. Diba? Magandang morning, boss. Sa lahat ng mga umihigap na masarap na kape. Karating lamia ba? Diba? Wala nang sasarap pa yung may hawak ka ba init at asa ng kape. At siyempre pa, unang higop po, nakikita mo yung iyong mga miyembro ng pamilya. O, ng mga gising na rin. Ha? Lahat sila nakatitig sa'yo. Ikaw lang ang magkakape. Paano kami? yung mga magkakape dyan, baka naman ubos na yung asukal, ha? Alam niyo naman, mamaya pa yung sweldo. Sigurado ubos-ubos na rin yung mga supplies, no? Baka naman huling timpla na yan. Huling timpla na yan. Tapos yung iba, wala ng asukal mamaya. Pag-ising nila. Kung wala ng asukal, ha? Utang muna doon sa tindahan, palista muna. Para lahat makapagkape. Ay, magandang umaga! Good morning na good morning lahat ng mga negosyo bukas na. Yung mga nasa mga palengke ngayon, maayong bundang! Carmen Public Market, roll call tayo. Kumusta po kayo na dyan? Ganun din ang Gogon Public Market. Lahat po ng mga naka-hard FM na dyan, maayong bundang! Nagang salamat sa inyo pagpaminaw. Kahit saan lugar naman eh. O, basta naka-hard FM, sigurado may bugas at saka groceries eh. Basta nakatutok lang sa Hard FM. Ang aming down mission ay ang palagi po kayong pangitiin araw-araw at pasayahin kayo. Simply, you know, by giving you guys the gift ng bugas at saka ng groceries. Kaya naman abangan nyo mamaya, ha, yung ating pinakaunang draw. 10 minuto bago sumabit ang sing-sang-klang. Another break is in here. Magpapalik ba tayo? We get something from Shamrock. At syempre pa, nako, Sponge Cola at marami pang iba. Kaya naman padahin mga sweethearts sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Pukinoon. Heavy at 15 minutes, makalipas ang 6 o'clock. Let's set na naman, color it red. Second hour ng ating program, mga sweethearts, on this very beautiful Monday holiday morning. Ano pa nga ba? Ano ba ang inyong mga ginagawa sa loob ng inyong mga bahay ngayong holiday na ito? Pero maaga pa nagigising at gumigising at naning gamot at nagwadwan. Sige lang, patuloy lang. Mga sweethearts, sa ating second hour, i-shoutout natin ang mga sumusunod. Ang lakas ang kanilang radyo, bay. Oo, yung mga nandyan sa may Kabsarap Bamenta. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa may Kabsarap Bamenta Boulevard. Sa may bahagi ng Bamenta nga. Lahat ng crew na naka-duty from 10 p.m. to 6 a.m. Magandang umaga kina Cherry Balyares. Magandang umaga kina Carl James Magbuo. Ganun din kina Hans Desierto at saka kay Sheena Tagaylo. Magandang umaga sa inyo. Naglanog-lanog ang Heart FM dyan. At lahat ng mga naka-duty na rin ngayong umaga. O yung mga palit naman ng shift yan eh. Diba? O shifting kasi yung schedule. Ha? Good morning, good morning. Kamay ka sa may Kabsarap Bamenta. Bago to ha. Thank you so much for always listening. Sana'y maganda ang inyong mga umaga dyan. Papa, pamahaw na. Pamahaw. Ha? Magandang umaga rin. Lahat ng mga motorista natin, lahat ng mga drivers natin hitting the roads right now. Good morning! Lahat ng mga driver natin ng taxi, maayong buntag. Yung mga driver natin ng van, maayong buntag. Dagang salamat. Sige, amping kanunay ha. Dahan-dahan lang sa pagdadrive ha. Lagi kong paalala sa inyo. Lagi niyong alalahanin yung paalala ko. Basta kurbada, maka, biyuda. Ha, hinay-hinay lang sa mga kurbada. Jason Steele pa rin doing his show until 9 o'clock. Ay, abangan natin mamaya yung mga mainit na mga balita. Alas 7 ng umaga yan. Para po sila ang mga nag-aabang ng mga mainit-init na mga balita mula sa loob at labas ng ating bansa. Oy! Saglit! Another break is in queue! Babalik ba tayo with more? Mga sweethearts, huy! Dahil na sa pagpaminaw ha, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko!
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Maguindanao, 31 minutes makalipas ang 6 o'clock. Oras na din sa atin ang Playtime Entertainment, Born for Happiness. That's Celos, Celos. Ay, kung paalala sa inyo, huwag kayo masyadong siloso o kaya silosa. Marami na pong sinirang relasyon ang selos. Ha? Marami na talaga. As in. Ay, Bundang, SBGs! Maraming salamat sa inyo makikinig. Abangan natin ang kanilang mga traffic update mamaya. Unahin natin si SBG Joseph, at SBG Jay, SBG Noel, SBG Jerry. Magandang umaga, mga apat na nagugwapuhang mga SBGs. Wan-wan na saan? Aranchado na naman sa ating mga kalsada. Siyempre, nagkamot na sad, no? Diba? Ganun talaga ang buhay. Talagang kailangan natin mag-sikap. Diba? Araw-araw. Ikinig sa atin ang Pupo sa family, mga taga Upper Carmen, mga taga Purok 1, Zone 10. Maraming salamat po sa inyo. Hoy, mga taga Makabalan na, magandang umaga sa inyo. Ang Bagaras family, shout out. Nagang salamat sa inyong pagpamino diha na pita. Alright. Ito muna yung mga babanggitin ko mga pangalan, oh. Ito na, saglit, ha. Yung mga babanggitin ko mga pangalan, ito po yung mga nanalo pa ng bigas at saka ng groceries. Ilan na lamang ito, eh. Ilan na lang ni Kabuok, oh. Oh, ito. Tapos magdodraw tayo ng bagong winner. Alright. Ito na. Oy, itong taxi driver, oh. Driver ng Giovanni Taxi, si Boyet Tortoga. Oh, Giovanni Taxi driver, Boyet Tortoga. Oy, Boyet, nakadaog ka huwag bukas sa tiyang groceries, ha? Boyet Tortoga ng Giovanni Taxi, congratulations. Ganoon din itong si Inday Maria Arbitacion. Inday Maria Arbitacion ng Kamamanan, congratulations. Oy, nakadaog sa tiyang bukas at tiyang groceries, ha? Ganoon din si Melan Absolo. Melan Absolo ng Barangay 36. Melan Absolo, Barangay 36, congratulations. Si Junver Diaz ng Puntod, Celray. Marahin natin yan, ha? Ito si Junver Diaz ng Celray, Puntod, congratulations. At si Visitacion Aison ng Barangay 36. Congratulations! Nakadaog sad ka og bugas at saka ng groceries. Magdala ka ng ID, ha? Pumunta ka dito sa may FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Mamaya, abangan natin ang ating bagong draw para naman sa ating mga brand new winners. Alright, 33 down, 6 o'clock. Commercial break tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Still with me, my name is Jason. Jason Steele. Kaya naman pa tayong gihapon sa Pagmamino dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
3: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist

0: Tranquility Base here. The Eagle has landed.
1: Roger, Twink.
2: 92.700 FM, Cagayan de Oro City. 93.700 FM, Bukidnon. We get 47 minutes after 6 o'clock. Bilog na naman ang buwan. Alam niyo naman, sa kasabihan, kapag bilog ang buwan, nag-iiba na naman ang ugali ng mga misis. Kapag lagi mainit ang ulo, mabago-bago ang ugali, ang tawag dyan, bilog na naman siguro yung buwan. Iba na naman yung ugali niya. Magandang umaga! Shoutout sa Tessa Eatery! Magandang umaga po! Maraming salamat lahat ng mga namahaw na diya, ha? O, kumusta po kayo lahat dyan? What a beautiful! Sabi niya, have a great and beautiful day! Monday, Tessa Eatery! Ay, gandang umaga din sa lahat ng mga nag-gym dyan sa may Iron Baller, ha? Sa may Patang, magandang umaga. Sa lahat ng mga magaganda mga nilalang dyan. Sa lahat ng mga nagbabaganda ng mga katawan. Ingatan ng inyong katawan. Maganda morning! Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, dihang dapita. Ito na muna, ba't nawala itong nasa kabila? Lumipat na naman. Ito na, yun! Para sa, para mamigay na tayo ng bugas at saka ng groceries. Ito na, the price is rice overload na. O, paminaw ha, paminaw ha. Sa lahat ng mga nag-aabang ng ating bugas at groceries. Pag-indigay na natin. Ruleta, pili ka kung saan drop tayo bubunot. Ang aming studio matatagpuan namin diri sa may FICO Admin Building, Mabenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Carmen! Carmen, Carmen! Puno tayo ng isa sa drop box ng Carmen. Tuara ang address ay Zone 2 Carmen. Ulitin natin na Zone 2 Carmen. Ang pangalan ng nakadaog o bugas at groceries mula dyan sa may Zone 2 Carmen, Pablita Fabella. Pablita Fabella, congratulations! May namano ah, nakadaog ka o bugas at saka ng groceries. Magdala ka ng ID ha. Oh, dali na, hulat minimo. Ganun din, ito yung iba pa mga babanggitin ko. Ito po yung mga nanalo pa. Ito, congratulations din kay Arnel Cabotaje. Arnel Cabotaje ng Santa Ines Taxi. Congratulations. Bugas at saka groceries din ang para sa'yo. Ganun din kay Felomina Baldon. Felomina Baldon ng Barangay 17. Congratulations sa'yo. Ganun din kay Samuel or Samule. Samule Valedor ng Gusa. Samule Valedor ng Gusa. Congratulations. Nakadaog sa kaog bugas at saka groceries. Ganun din kay Marley Ambay. Marley Ambay ng Barangay 34. Congratulations, Marley Ambay, ha? At ganun din kay Mary Jane Dabo-Dabo ng Bonbon. That's Mary Jane Dabo-Dabo ng Bonbon. Congratulations. Mga nakadaog ng bugas at saka ng groceries. ID lang para mag-claim na ninyo ang inyong mga papremyo. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Inihati dito sa ating ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 9 more minutes before 7 o'clock. Awesome for another break here. Magbabalik tayo with more. Stand by, mga sweethearts.
3: Part 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Kung lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: I love EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
13: This is
14: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
15: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
16: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headline sa ating balitang nasyonal, presiding officers impeachment court hindi issue sa prosecution panel ayon kay Ridon.
17: Parusa ng China kay DND Secretary Gilbert Chidoro, insulto sa Pilipinas ayon kay Senator Pangilinan.
16: Sa balitang nasyonal pa rin, desisyon kung palalawigin pa ang price cap sa bigas, ipinauubayan ng palasyo kay BBBM.
17: At headline sa ating balitang lokal, DepEd CDO hihigpitan ang pagpapatupad ng anti-bullying policy sa mga paaralan.
16: Headline sa ating balitang lokal pa rin, dalawang suspect timbog naman sa 13.8 milyong shabu sa bypass operation sa Barangay Puerto.
17: At ilang kalsada sa Cagayan de Oro pansamantalang isinara para sa 76th Charter Day celebration.
16: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 3,000 residente sa Gingoog City nakatanggap ng libreng bigas.
17: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, Provincial Governor O'Neil Roque, top performer sa RPMD Bosses ng Bayan Survey.
16: Sa ating balitang Bukidnon pa rin, 10 high-powered firearms isinuko ng mga dating rebelde sa Bukidnon.
17: At Malaybalay City Mayor Jay Warren Pabilyaran iprinisinta ang plano para sa Innovation Park at Business Center sa syudad.
16: Headline sa ating balitang Mindanao, mga labi ni Rene Baterbonia dumating na sa Davao City.
17: At headline sa ating balitang international, Iran malapit ng pirmahan ang kasunduan nila ni U.S. President Donald Trump.
16: Sa balitang international pa rin, ex-South Korean President hinatulang makulong ng 30 taon.
17: At sa ating balitang sports, Knicks kampiyon muli sa NBA makalipas ang 53 taon.
16: At sa ating showbiz balita naman, Jimuel Pacquiao at nobyang si Carolina, ikinasal na.
0: Heart FM Balita.
15: mula sa Heart FM News Center. Narito ang inyong tagapagbalita.
16: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntang Pilipinas. Araw po ngayon ang Lunes, Hunyo 15, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin na mga balita at impormasyon.
17: Mel Arsaga.
16: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
15: Heart FM, Balitang Nasyonal.
16: Aras natin ngayon, 27 minuto magalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanain ng ating Balitang Nasyonal. Iginiit ni House of Prosecution Member at Bicol Saro Partyless Representative Terry Ridon na walang issue sa prosecution panel kung sino man na magiging presiding officer ng Senate Impeachment Court sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ang bigla ang pagpapalit ng liderato sa Senado kung saan kinikilala na ngayon si Senator Edwin Gatchalian bilang acting Senate President. Ay kay Congressman Ridon, ang mahalaga ay nauunawaan na magiging presiding officer ang mga argumentong iaharap na magkabilang panig at may kakayahang maglabas ng wastong pagpapasya sa mga ito. Ngayon paman, patuloy na tinitiyang ni Congressman Ridon na magpapatuloy ang impeachment proceedings laban pa rin kay VP Sara Duterte.
17: Sa iwalay na balita, tinawag ni Senator Francis Pangilinan na isang insulto sa Pilipinas at paglala ng umano'y pangigipit ng China sa usapin ng West Philippine Sea ang ipinata ng sanctions laban kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Ang kapangilinan, dapat tutulan na pamalaan ang hakbang ng China dahil hindi lamang si Teodoro ang tinatamaan nito kundi maging ang soberanya at dignidad ng bansa. Matatanda ang ipinagbawal ng China si Teodoro at ang kanyang pamilya na makapasok sa mainland China, gayon din sa Hong Kong at Macau by imposing sanctions on the Philippine Secretary of the National Defense. China is striking the sovereign decisions of the Republic of the Philippines, punishing him and his family for doing so is a direct affront not only to him but to the President. The Philippine state in our constitutional order ayon kay Senator Pangilinan.
15: Heart FM, balita!
16: Oras natin, 7:29 na nagmamadaling umaga. Samantala, pangulisanay ng ating balitang nasyonal, ipinaubaya na ng Malacanang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon kung palalawigin pa ang umiiral na price cap sa bigas sa bansa. Ay gipalas sa Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Pangulo ang magbibigay ng pinal na desisyon kaugnay ng rekomendasyon ng Department of Agriculture na extend na price cap. Ito upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas para sa mga mamimili. Samantala, isa sa ilalim muna sa pagsusuri ng National Price Coordinating Council, ang mungkahi ng DA bago naman ito aprobahan. Aniya kapag nakatanggap na positibong rekomendasyon mula sa NPCC, saka pa lamang ito isusumite kay Pangulong Marcos para sa kanyang pinal na pagpapasya. Alas 7:30 na nagmamadaling umaga, sumainyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
15: Heart FM, balitang lokal.
16: Sa ating balitang lokal, pinaiiking ng Department of Education sa Cagayan de Oro City ang pagpapatupad ng Department Order No. 6 Series of 2026 upang matiyak ang ligtas at maayos na kapaligiran sa mga paaralan. Ay kay Alvic Marie Francisco ng Child Protection Unit ng DepEd CDO, layunin ang kautusan na bigyan ng mas malino na gabay ang mga school administrator sa pagresolba ng mga insidente ng bullying. Bilang bahagi ng implementasyon, inataasan ng mga school heads na magpalimbag ng mga impormasyon ukol pa rin sa pulisiya at magsagawa ng mga orientation para sa mga magulang at mag-aaral upang higit na mapalawag ang kamalayan hinggil sa anti-bullying measures. Patuloy din ang isinasagawang monitoring ng DepEd upang matiyak ang maayos at epektibong pagbabatubad ang nasabing pulisiya sa lahat ng paaralan dito sa lungsod.
15: Heart FM, balita!
16: Aras natin, alas 7:31 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hari ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report na mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa dalawang suspect kung saan ay timbog po itong mga ito, ha? Timbog sa 13 milyong pisong halaga ng Cebu sa isang biomass operation dyan po sa may barangay Puerto. Ang nilalaman ng balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye!
11: Arestado ang dalawang lalaki matapos masamsam ng mahigit 13.8 million pesos na halaga ng hinina ng shabu sa isinagawang drug buyback operation sa Barangay Puerto Cagayan de Oro City. Batay sa ulat ng Philippine National Police, umabot sa 2,000 grams o mahigit 2 kilo ng illegal na droga ang nakumpiska mula sa suspect na may tinatayang halaga na 13.8 million pesos. Ito ayon sa standard drug price. Nasamsam din na mga operatiba ang Vibas money, isang cellphone, mga bag, drug paraphernalia at isang motorsiklo na pinaniniwalaang ginamit sa illegal na aktibidad. Sa ngayon, nasa kustudiya ng Cagayan de Oro City Police Office ang mga narestong suspect at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
15: Heart FM Balita.
16: Igang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
15: Heart FM Balita.
17: Samantala, nagpatupad ng traffic advisory ang pamalang lungsod ng Cagayan de Oro kaugnay ng pagdiriwang na ika-76 na charter day na ginanap sa Plaza Divisoria ngayong araw, Hunyo 15. Pansamantalang isinara ang ilang bahagi ng Arena Abuela Tineri Don A. Velestiano Brothers at Rizal Street. Alinsunod sa itinaktang schedule para sa rehearsal at pangunahing programa na nagsimula kahapon Hunyo 14. Pinaiwan ng Roads and Traffic Administration o RTA ang mga motorista na sundin ang mga pinatutupad na rerouting scheme at traffic signs upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng mga sasakyan. Agad namang ibabalik sa normal ang daloy ng trapiko matapos sa mga aktibidad habang mananatiling bukas sa mga kalsada para sa mga emergency vehicle kung kinakailangan. Samantala, kanina lamang alas 6 ng umaga ay sinimula na ang pagdaraos ng State of the City address ni Cagayan de Oro City Mayor Landix Uy kat alinsunod pa rin sa naturang okasyon.
16: Aras 7:32 sa nagmamadaling umaga, panguli sa atin ng ating balitang lokal, aabot naman sa 3,663 residente. Ito'y mula naman sa 6 na barangay sa Gingoog City at nakatanggap ng 10 kilong libreng bigas sa ilalim pa rin ng programang Bigay-Bigas sa Para sa Masa ng pamahalaang panlalawigan ng Misamis Oriental. Kabilang sa mga benepesyaryong barangay ang Kalipay, Kamanikan, Sangalan, Talisay, Pangasihan at San Juan. Ayon sa provincial government, bagamat limitado ang naipamahaging ayuda, malaki ang maitutulong nito sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilyang benepesyaryo. Iniyak din ang pamahalaang panlalawigan na ipagpapatuloy ang mga outreach program at iba pang serbisyong pampubliko. Ito'y upang maabot ang mga residente sa mga malalayong komunidad dito pa rin sa lalawigan. Alas 7:34 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala sa ating pagbabalik, sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat o International, kasama na rin ang sports at ang

0: I'm entertainment, born for happiness.
1: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At siyempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
0: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colao Brows and Beauty, LCPMU International.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita! Heart FM, Balitang Bukidnon.
3: Oras natin yun, alas 7.36 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutong at nakasumaybay sa ating Heart FM Balita.
2: Heart FM Balita.
3: Live pa rin tayo nababanggingan sa dalawang himpilan ng Heart FM. Sa Kalagang Bukidnon, tayo po'y nababanggingan via Heart FM 93.7.
2: Heart FM Balita.
3: Gayun din dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo na may napapakinggan via Heart FM 92.7.
2: Heart FM Balita.
3: Samantala sa lahat ng mga nag-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan naman ng Facebook Live sa ating mga Facebook pages. Ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
3: Mangyari po lamang ay paki-like, paki-share po at paki-follow na rin po ng ating mga pages na iyan ha. Samantala, sa ating mga Facebook Live, maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento at maging ng inyong mga pa-shoutouts at yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
2: Heart FM Balita.
3: Oras natin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
3: Nanguna si Bukidnon Governor Rogelio O'Neil Roque sa pinakahuling RPMD Bosses ng Bayan Index of Governance Survey sa Northern Mindanao. Matapos makapagtala ito ng 79.4% na rating. Pumangalawa si Misamis Oriental Governor Julian Uy na mayroong 77.8%, habang pumangatlo si Misamis Occidental Governor Henry Owaminal na mayroong 75.7%. Kasama rin sa limang nangungunang gobernador sa rehiyon sina Lanao del Norte Governor Cali Dimaporo na nakakuha naman ng 73.2% at Camiguin Governor Xavier Jesus XJ Romualdo na mayroong 68.9%. Batay sa RPMD Foundation Incorporated, lahat ng nasa top 5 ay lumampas sa itinagdang 55% benchmark na sumasalamin sa mataas na kumpiyansa ng mamamayan at sa positibong pagtanggap sa kanilang pamamahala at mga programang ipinatutupad sa kanilang mga lalawigan.
2: Heart FM Balita.
4: Sa iwalay na balita, formal na tinanggap ng Bukidnon Police Provincial Office ang 10 high-powered firearms na isunuko ng siyam na dating rebelde sa isinagawang ceremonial turnover sa Camp Captain Ramon Unahon sa Malaybalay City, Camarillo. Ayon sa pulisya, ang mga armas ay nagmula sa siyam na Friends Rescued o FRs na voluntaryong sumuko at tinalikuran ang armadong pakikibaka sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng pamahalaan. Iniulat din ang bahagi ng mga nasabing armas ay mula sa 8th Infantry Battalion, 43rd Military Intelligence Company at 2nd Bukidnon Provincial Mobile Force Company. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan para sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsuporta sa reintegrasyon ng mga dating miyembro ng armadong kilusan sa Lipunan.
2: Heart FM. balita.
3: Itama inyo mga rasyon na 7.39 na nagmamadaling umaga. Samantala pang uli sa aray ng ating mga balita mula sa Bukidnon, Ebrene Santana, Balay-Balay City Mayor J. Warren Pabillaran, ang plano ng lokal na pamahalaan para sa pagtatayo ng isang innovation park at business center sa 15 hektaryang lupain sa lungsod. Kabilang sa mga nakapaloob sa proyekto ang pagtatayo ng convention center, innovation and entrepreneurship.

0: Price Center, Eco Recreation Park, Terminal at mga mixed residential at commercial areas na inaasa magbibigay ng karagdagang kabuhayan at higit na magpapalakas sa ekonomiya ng lungsod. Ay sa alkalde, nabili ang lupain gamit ang savings at regular na pondo ng lokal na pamahalaan. At aniya, ang proyekto ay bahagi ng pangmatagal ang plano ng lungsod upang maisulong ang mas malawang na kaunlaran at makapagbigay ng mas maraming oportunidad para sa mga residente.
1: Heart FM, balita!
0: Alas 7:41 ng nagmamadaling umaga. Play smart, play private, New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
1: Heart FM, balita!
0: Samantala, dumago naman tayo sa iba pang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Mga labi ni Rene Baterbonya. Ito po yung dumating na sa Davao City, ha? Itong isang araw pa po ito, pero alamin po natin at ang nilalaman ng balitang yan ay ating pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, ngayon puntang detalye.
2: Dumating na sa Davao City noong Biyernes na madaling araw ang mga labi ni Rene Baterbonya, ang Ateneo de Manila University basketball player na nasawi sa isang team building activity sa Aurora Baler. Sinalubong siya ng kanyang pamilya, mga kaibigan at miyembro ng komunidad sa paliparan bago dinala sa isang funeral home. Ayon sa Ateneo de Davao University, isinagawa ang public viewing sa kanilang bangkal campus upang bigyang pagkakataon ng mga kaibigan, guro at kapwa-estudyante na makapagbigay pugay sa yumaong student-athletes. Nagdaos din ng mga misa bilang bahagi ng pag-alala sa kanyang buhay at kontribusyon sa komunidad. Samantala, patuloy ang pagdadalamhati ng sports at academic community sa Davao. Inaasahang dadali ng mga labi ni Baterbonya sa kanilang bayan sa Agusan del Sur matapos ang mga nakatakda aktibidad sa Davao City. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita!
0: Nagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita!
0: Alas 7:43 na nagmamadaling umaga, orasin natin sa atin ang Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na!
1: Heart FM Balita!
0: Narito na ang mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
0: Ipinagmalaki ni U.S. President Donald Trump na malapit ng tumugon ng Iran sa isinusulong nilang peace agreement. Sinabi nito na sa araw na Linggo ay pipirmahan na ng Iran ang nasabing kasunduan. Maging ang pangunahing mediator na Pakistan ay nagsabing pipirmahan na ang kasunduan sa pamamagitan ng electronic signing. Ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng U.S. at Iran ay magsisimula naman sa 60 na negosasyon kung paano maimplementa ang framework at maresolba na titirang sticking point sa gitna pa rin ng kaguluhan. Itinanggi naman ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang nasabing plano.
1: Heart FM Balita.
3: Samantala, pinatawan ng 30 taon na pagkakataon na pagkakakulong si dating South Korean Yoon Suk-yeol o South Korean President Yoon Suk-yeol. Napatunayan ng Seoul Central District Court na guilty si Yoon dahil sa bigong pagdadeklarasyon niya ng martial law noong Disyembre 2024. Nakipagsabwatan din ito sa pagbili ng mga drones ng gobyerno noong Oktubre 2023. Una nang itinanggi ni Yoon ang nasabing aligasyon na laban sa kanya.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Ito na, magdiwang, nasungkit nga po ng New York Knicks ang 2026 NBA Championship matapos talunin ng San Antonio Spurs sa score na 94-90 sa Game 5 ng NBA Finals at tapusin na nga ang serye sa kartadang 4-1. Ito ang kanilang unang titulo sa loob ng 53 taon o makalipas ang 53 taon. Pinangunahan ni Jalen Brunson ang Knicks sa kanyang 45 points, 3 rebounds sa 3 pasa, habang nagdagdag naman sina Josh Hart ng 13 points at 11 rebounds at Mikal Bridges ng 14 points. Napanatili ng Knicks ang kanilang kalabangan sa huling yugto ng laro upang maselyuhan ang kampiyonato. Tinanghal ding Finals MVP si Brunson matapos pangunahan ng New York sa pagkatapos ng kanilang mahabang paghihintay para sa isa pang NBA title.
1: Heart FM Balita! Heart FM Showbiz Balita.
3: Ito, ayan, ikinasal na si Jimuel Pacquiao sa kanyang nobya na si Carolina sa isang seremonya na ginanap sa United States. Sa social media post ng tiyay ni Jimuel na si Janet Amora humalo na ibinahagi nito ang mga larawan ng kasal na magkasintahan. Makikita rin sa video na naging bridesmaids ang mga kapatid ni Jimuel na sina Princess Pacquiao at Queenie Pacquiao. Noong Nobyembre na nakaraang taon, na isinilang ni Carolina ang karilang anak na si Clara. Si Jimuel ay panganay na anak ng mag-asawang Manny Pacquiao at Jinky Pacquiao.
0: Hoy, congratulations, ha!
3: So, nakita ko yung post ni, ano, ni Mommy Jinky. Oh, still a baby para daw sa kanya
0: talaga
3: si
0: ba?
3: Jimuel.
0: Ay, talaga naman. Ano? Oh. Itibig ka rin din sa boxing, di ba?
3: Ay, oo. Oh, oh.
0: Oh, ito oh, si diba? Jimuel.
3: Oo, oh, oh, parang kakapanalo lang nito nung
0: nakaraan.
3: Nung nakaraan. Oo. Oh. Oh, oh, oh, oh.
0: Nako, eh, congratulations sa kasi naman lumagay na sa tahimik. Eh, tahimik sa medyo...
3: Oo,
0: tahimik na may magulong kaunti.
3: Kaunti lang. Tsaka sa kanilang baby din.
0: Pero ano mo, ha? Bilib ako dun sa, ano, bilib ako sa kasal. Kasi, siyempre, imaginein mo, Pacquiao yan eh.
3: Yes.
0: Diba?
3: Yes,
0: alam yes. naman natin na talaga ang Pacquiao ay talaga namang well-off na.
3: Correct.
0: At talaga namang sabi nga natin, alam naman natin ang lahat yan. Talagang meron na, meron talaga.
3: Yes.
0: Diba? Sobra-sobra ang kanilang tinatamasa ngayon. Pero, abay, kita mo nga naman na napakasimpleng buhay ng mga Pacquiao.
3: Oo,
0: napakasimple lang nung kasal.
3: Mm-mm.
0: Napakasimple lang nung kasal.
3: Parang ano lang nga lang eh, parang civil. Kumbaga.
0: Diba? Parang simple-simple lamang kasal. Christian wedding eh.
3: Christian wedding. Yes.
0: Simple lamang. Wala mga bonggang mga malalaking mga pangalan sa politika.
3: Correct.
0: Diba?
3: Oo.
0: May ilan, pero sabi nga natin, hindi naman ganun katutunog ng mga pangalan.
3: Yes.
0: Diba? Kaya kita mo nga naman. Ano? At saka, congratulations sa tatay, ha? Kay Sir Manny.
3: Kasi,
0: Sir Manny. Though ang foundation ni Sir Manny ngayon ay busy ngayon.
3: Yes.
0: Oo, sa pag-tulong.
3: Oo, sa Jensen.
0: Yan. Talaga.
3: Tsaka yung anak niya, yung ano, yung talagang nangunguna, yung si, yung pangalawa niya.
0: Yun?
3: Oo, nakalimutan ko yung pangalan ng batang yun.
0: Si, babae ba lalaki?
3: Yung lalaki. Yung
0: si Mr. Pacquiao.
3: Si Mr. Pacquiao. Mr. Pacquiao, the gentleman from General Santos.
0: Ayan. Now presiding. Sa pagtulong po. O, Jessica. At talagang saludo kami, ha?
3: Yes.
0: Saludo tayo.
3: Hindi sila ano eh. Di ba kasi nga, yung pagka, no, yung pagka,
0: kaya mo yan, kaya mo yan.
3: Eto, nailulusot naman.
0: Yan.
3: O pagkakaganap ng, nung ganap na lindol, immediately umaksyon ang... Manny, Sir Manny Pacquiao.
0: I believe talaga tayo
3: yan. Tsaka hindi lang si Sir Manny. Si Melay din.
0: Si Melay.
3: Cantiveros.
0: Cantiveros? Di ba, taga saan ba?
3: Taga Jensen si Melay. Taga Jensen si Melay. Kaya nagtulong-tulong lahat ng mga personalidad. Si Gerald Anderson.
0: Ay, yung pinsan ko?
3: Yung pinsan mo.
0: Aba, kaya pala wala dun sa ano, ha?
3: Busy.
0: Ay, naku, tinatawagan ko nung isang araw.
3: Si Gerald sa pagtulong din sa kanya mga kababayan sa General Santos.
0: Ay, speak of Gerald, ha? Nabanggit mo na rin lang naman yung pinsan ko si Gerald Anderson. Abay, gaga na po siya. Sa buhay ni Rene Baterbonia.
3: Ay, talaga ba?
0: Kung hindi ako nagkakamali, nabasa ko yan eh. Parang sa MMK, kung hindi ako nagkakamali.
3: Abangan natin lahat yan. Ang galing naman.
0: Diba?
3: Parang exciting.
0: Alam niyo daw ba na siya lang din na nakapagpasmile kay Mami Baterbonia? Nung dinalaw niya doon sa puntod.
3: Sa puntod, doon sa wake.
0: Sa
3: kanyang wake.
0: Diba? Ay, talaga naman. Abangan natin lahat yan.
3: Yes,
0: kaya pala wala yung pinsan ko. Nung isang araw hinahanap.
3: Maraming ganap. Tsaka si Jimuel din. Mabanggit ko lang na naging controversial din ang kanyang past relationship.
0: Kanino?
3: Kay Heaven Piralejo.
0: Kay Heaven! My Heaven. Talaga naman.
3: Pero sinabi naman ni Heaven na naging maganda ang kanilang relasyon with the Pacquiao family.
0: At saka yung pagtatapos ng kanilang relasyon. Aba, yan naman talaga maganda.
3: Correct.
0: Hindi yung pag naghiwalay kayo, pambihira naman kung ano-ano pa sinasabi nyo sa isa't isa.
3: Correct.
0: Diba?
3: Maging masaya kayo.
0: Samantalang dati naman, nag-I love you ka kahit tulog na.
3: At speaking of mga ganyan, kwento ko lang yung naging pahayag.
0: Yung akala ko experience mo.
3: Layo pa nun. Yung pahayag ng ex ni Sue Ramirez.
0: Na si?
3: Yung si JV Binetes.
0: Ah, yung mayor ba yun?
3: Congressman Anak. Ata.
0: Ah, congressman. Okay,
3: congressman
0: okay.
3: Ata. Hindi ako nagkakamali. Mm. Na endgame na daw si Sue at saka si Dominic.
0: Endgame? O engage?
3: Na, ibig sabihin, he's seeing the couple na sila na talaga mag-settle down.
0: Ah.
3: At saka yung ex din ni Christine Reyes, si Marco.
0: Oh.
3: Happy din sa engagement.
0: Endgame
3: din? Dapat ganun. Dapat ganun.
0: Oh, ganun talaga
3: diba dapat. Dapat ganun lang.
0: Oh, wishing the best para sa iyong nakaraan. Hindi
3: correct.
0: Oh. Kala ko in-game. Kala ko naglalarong ML. Kasi pag ginatawagan ko dati yung mga sama ko, teka lang, in-game pa eh.
3: Ibig sabihin nun, na sila na para sa isa.
0: Napoproject na.
3: Napoproject na.
0: Yun,
3: at saka masaya yung ganyang mindset ng mga naging karelasyon.
0: Yung isipin mong siya na talaga.
3: Kahit hindi man ikaw maging masaya sa kanya, nakita niya yung kasiyahan sa iba, maging masaya ka na lang para
0: sa kanya. Mia, oy! Oy, John, sige! Maraming salamat sa chika mo today.
3: Yan natin, balita ngayon, Lunes.
1: Heart FM, showbiz balita.
0: O, ito na muna. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon sa Tibuok City.
1: RTA. Heart FM, road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, road traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HPGJ Tagalog Toads ng RRJ Taxi na pala ito. Sanay pa akong Abdul Lakim eh. RRJ, magandang umaga.
4: Good morning, Mar. Good morning, El. Ang ating kakamsada ngayon, napakaluluwag. Sa mga oras na to, dami ng daanan ko, halos lahat maluluwag tulad ng ating Jet 4 ha. At ang Tugong Market, napakaluwag din. Diretso tayo sa Bilis. Dito na sa bandang dono ng Belis, stopping ko lang dyan pagdating sa palabas ka ng Highway Claro and Bergson. At liko ko sa HM at Capistrano Street, Luna Street, napakaluluwag. Yan lang talaga sa crossing natin ng mga Corales, Luna, Iroa, Luna, Osminia, maluluwag talaga.
0: Diyan lang may mga build-up sa may mga traffic lights, ano? Eh, siyempre, maaga kasi eh. Siya may pasayaro ka ba ngayon?
4: Wala. Naikot ko. Wala akong nakuha.
0: Wala pang nakuha. O sige, meron yan mamaya. Maraming salamat. Ingatan na pagmamaneho. At ingatan ng iyong pasahero. Thank you so much, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
4: Yan ang latest na sitwasyon. Mga kalsada ng aking nadaan sa ngayon. Ako po sa HBGJ RRJ Tagalog. Para sa RFM Road Traffic, alamin.
1: RTA. Heart FM Road Traffic, alamin.
0: Aras sa ating 7 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Lunes. Abaya 15, Doswells pa lang ngayon, ano?
3: Tapos holiday pa.
0: Holiday! Charter day.
3: Ika-76 na charter day ng ating lungsod.
0: Ayun. So congratulations sa ating lahat. Bago ang lahat, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal. Presiding officer sa impeachment court, hindi issue sa prosecution panel ayon kay Ridon.
3: Parusa ng China kay DND Secretary Teodoro, insulto sa Pilipinas ayon kay Senator Pangilinan.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, desisyon kung palalawigin pa ang price cap sa bigas, ipinaubayan ng palasyo kay PBBM.
3: Headline sa ating balitang lokal, DepEd CDO hipitan ang pagpapatupad ng anti-bullying policy sa mga paaralan.
0: Sa balitang lokal pa rin, dalawang songs magtimbong. Mahigit 13 milyong piso na halaga ng Cebu na samsam sa bypass operation sa Barangay Puerto.
3: At ilang kalsada sa Cagayan de Oro pansamantalang isinara para sa 76th Charter Day Celebration.
0: Samantala naman sa balitang lokal pa rin, mahigit 3,000 residente sa Gingoog City nakatanggap naman ng libreng bigas.
3: Headlines sa ating balita, Bukidnon, Provincial Governor O'Neil Roque, top performer sa RPMD Bosses ng Bayan Survey.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, 10 high-powered firearms isinuko ng mga dating rebelde sa Bukidnon.
3: At Malaybalay City Mayor, Jay Warren, Pabinyaran, iprinisinta ang plano para sa Innovation Park at Business Center sa syudad.
0: Sa balitang Mindanao, mga labi ni Rene Baterbonia dumating na sa Davao City.
3: Headline sa ating balita, International, Iran, malapit ng pirmahan ang kasunduan nila ng US ayon kay Trump.
0: Sa iba yung dagat pa rin, ex-South Korean President hinatulang makulong ng 30 taon.
3: At headline sa ating balita, pampalakasan, Knicks, kampiyon muli sa NBA makalipas ang 53 taon.
0: Sa atin namang balitang showbiz, Jimuel Pacquiao at nobyang si Carolina, ikinasal na.
1: Heart FM Balita.
0: Aras natin, 4 minuto bago sumamit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. Ito, pasadahan natin ang mabilis ng ating mga shoutouts.
3: Yan, magandang umaga sa kay Michelle Saicon Madrina ng Kahua Kauswagan. Shoutout, parami na kinig dyan.
0: Oy, oo. Ang Galas family, hindi ma-absent. Magandang umaga po sa inyo, ha? Kay Mami Elaine, Tatay Nicolas, kay Jeline, kay Glenn. Good morning!
3: Speaking of Galas family, marami pong salamat, ha? Grabe naman yung padala.
0: Ay, meron?
3: Noong Sabado. Noong Sabado.
0: Habi ko na nga ba? Habi ko na nga ba? Dapat hindi ako umuwi agad, eh.
3: Yun na nga, eh.
0: May istapeki?
3: May istapeki. Tsaka may salad. Thank you, Mami Elaine. Talaga. Thank you. Maraming salamat. Ang Galas family.
0: Angelo Lau, magandang umaga. My birthday is coming this Saturday. Ang aking birthday gift is a brand new cell phone. Oy! Sana all.
3: Sana all.
0: Oy, yung mga magre-regalo dyan, ha? Paalala. Pagbababa sa 5,000, hindi po tinatanggap nung magbe-birthday.
3: Ay, may magbe-birthday nga pala, no? Ay, nako. Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday.
0: Ang regalo nyo na lang doon sa magbe-birthday, i-follow nyo siya sa kanyang page.
3: Yun! Magandang regalo yun.
0: Ang kanyang page ay Jason space Heart FM. One word na yung Heart FM. Jason space Heart FM. Yun. I-follow nyo siya. I-follow nyo siya. Magandang regalo yan.
3: Follow, like, and share.
0: Yung iba kasi nag-view lang ng video, hindi follow kayo!
3: Galit. Galit yun ang birthday. At si Janik ni Cars Morning Kahar. Shout out kay Mommy Janice, kay Kuya Zian or Shan ba ito? Oga, Ati Princess from Daddy Romnick Aranso of Baraopol. Happy Monday. Thank you po.
0: Si Jean Garcia Candia, magandang umaga po. Marami sila at mga taga Candia will kanitoan. Follow ka na rin, ha, Jason space Heart FM.
3: Pakitake note. Annabelle Cabuyaon Tabanao. Good morning, Mami. Ayan.
0: Si Janik D. Cars, magandang umaga kay Mami Janice, kay Kuya Sian, kay Ate Princess, kay Daddy Romnick Aranzo. Wala dyan sa may Baraopol. Happy Monday.
3: Harabilio Orneso Markiel. Ngayon po ay special non-working holiday dahil sineselebrate natin ang ika-76 na charter day ng syudad ng Cagayan de Oro. I guess pati ang Misamis Oriental, nakita ko yung advisory nila na they also declared special non-working holiday for today. Ayan, nakikiisa sila.
0: May pension na pala ang CDO, ano?
3: Oo. 76 na.
0: Ah, 76 pala.
3: Oo.
0: May pension.
3: Ayan. Roby, ayan, si Ate Roby Lamban Aliasgo, maayong buntag. Thank you for listening.
0: Ayun, no? Si, yun, San Roque lapasan ito.
3: Ata na San Roque. Ayan, maayong buntag.
0: Gemma Palakad po, boss, i-shoutout mo nga ito, eh. Gusto niya siya, ikaw magsi-shoutout. Eh.
3: Hi, Mami. Good morning. Shoutout po kina Flor de Gormio, Berlin, and Jojo Bukod. Beth Malulot, ayan, Minda Casino, Mary Ana, Kaintoy, Aida Pakala, mga solid listeners sa Puroka 2B, Zone 10, Upper Carmen. Maayong buntag. Thank you so much.
0: Ayun, Fetio, magandang umaga, mga tagahan po ng Claveria. Galing kay Lola Lala, maraming salamat.
3: Good morning, Lola. At ito si Mami Amy. Mami Amy Balumadres, happy Monday. At kay Mia Miles, ha? Ayan, happy Monday po sa inyo dyan. At saka ayun, barangay kamamanan.
0: Demsoy! Robles, magandang umaga!
3: Paring
0: Totor. Paring Totor.
3: May buntag. Oh, happy birthday.
0: Sa iyo ha ba ang imong
3: sa iyo,
0: shout
3: sa
0: out?
3: Sa iyo, celebration.
0: Miriam Acera, magkita ko baga rin.
3: Yan. Si Mami Rosa Olandres Macha, may buntag. Shout out sa Olandres family, Alcolea family, Timbal family, Macha family. Kay Mami Amy Balumadres at sa lahat naman ay kinig sa Carmelite Kamamanan.
0: Ayun! Alright!
3: Ay, si Ate ano pala?
0: Sino?
3: Si Ate Miriam Acera.
0: Ayun!
3: May buntag. Oh. Thank you for listening.
0: Sige, sige. Maraming salamat po sa inyo magpamina. Mamaya, abangan natin ang mga drone natin. Actually, nag-drone na tayo kayo ng winner ng bugas at saka groceries. Marami po mong mananalo today. Kaya antabayanan at abangan.
3: At saka no, I'm inviting everyone to visit our Facebook page dahil po season 2 na ng ating My AirPod with a Big Heart.
0: Ayun.
3: May nakukuha na tayo mga messages. And at the end of the week, kung sino po makaka-reach na may pinakamaraming
0: ayun
3: heart reactions ay ng kanilang mensahe under the thread doon sa ating Facebook page, kayo po ang mananalo ng ating Father's Day treat package.
0: Yeah, kaya naman invite yung mga friends yun na i-heart yung inyong comment.
3: Oh, kasi padamihan po yan ng likes. At ay hindi, heart reactions.
0: Yun, heart reactions.
3: So dapat i-share nyo din para makita nila. Ito, Mabel, si Mami Marilyn. Hi, Mami Marilyn. Naka-follow na daw siya sa'yo.
0: Ay, salamat.
3: Yan, good morning. Good morning, Mami. Shout out sa tanang crew na nag-duty ng 6 to 2 p.m. sa Cab Sarap Grill dyan sa may Vementa Boulevard near Chowking area.
0: Ayan.
3: Maraming salamat.
0: Maraming salamat po. Araw sa atin, isang minuto. Makalipas ang alas 11 ng umaga. Ang oras yan natin sa atin ng GCash G-Bills. Chio magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalab ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Del Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark Chan Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batiansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita,
3: Del Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisong may puso.
1: Inihatid sa inyo ang mga likalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
5: Tanang bills, Jukaron!
6: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-Bills.
8: Earth